alukuya seka na moyite munate ngenge na la bende bwa bignon siti balandu alukuya.